0: ki lenma mien matsuk duwa nga ta nakzabar to di chigo dinzuk. Yang duna dari situs pa nga ta aam che tangzu ki misinformation a galat frenchi ka galat sor chik ka to lep na katok. Duz basa nga ta chogo nakzabar duik chachas inzuk. Di long pa nuk sharba na chuni ka gazu khakri giyot. Ya nga ta sharba na chunis gazu ka rox rik bayan chasin. Gauz basa mimangs ganga sakpa ga Fankein matpi, Roshain matpi, Sorun, Frenun, Lepchukpa, Yentuk. Sakbasik pehla na ngatang nalang zirsang ga khawarchik, ya ga Frenchik, ga Sorchik, ngatang sakpa lepna ngati mobile phone inika, ngati laptop inika lepna katuk. Ngati sakbasik pehla na odo verify bacha, do sahik insuga, di sperao ga galat Sorchik na katuk yung seminsuga dere ngati sakbasik pehla odo verify bacha. Yang do na ngatang, ga shesi long pe no mates gas yani chalak ri use ben ka to odu yani sahi in mat pi sur sur ni ka nga tes khyong cha yang yani ngati zanzu sun la yang ngati yule mat khani ngatang ba sik sarman la digital ode chalagoni school la hagu metang khong sak pa ode information un leben met na ka to ngates rules ba cha khong ode information nun lip chuk pi ming na yang duna ngata dasan technology dorin ju ai dorin chana di dor pyanuk di tus pyanuk ngatang ngami laga ode technology un kol bat pi skill rgosha lakshya rgosha chana ode lakshya sun ngates chingen ngen sabat pi koshish ngates fraluk sun bench duk cha yang duna afwa in mat pi tapar roka che speraun ya ode prinun chorun ngates felai bachas pi kana ya share bachas pi kana ngatang strong se duk cha di long penuk less bench dukcha gas basengati mitse spralchas bu mata samochok chanar jama te di dispera ne kantes amal base duni kana fan khelen in chuk chuk suk world rabies days ringa ta lobby ma nishu sabgal la september de malak humat suk des ko la muzammil ahmad kana spara re kan dans ko lab jugat yantes nyan mas
1: 28 september la har sal world rabies days ringa tes gijak po malak humat ju Di jakpu ngata death anniversary of Louis Pasteur yani kui shija ge hesabe ki dunga tez pura alami level ka manai bachu di jakpu yana zarna 2007 nu yana global alliance of rabies control zere queens di jakpu shuru bas kan insuk dana soxla ngati world health organization FAOSEDs di yakpla ngata ju support ve ju ka sa ju di kana di themes po agar ka to ngata 2026 ka to zer na ju ki strong together se ju ya strong together ka zer bhi mala puche ju ki ngata ngati communities in ati society na ki ngata sak log se di rabies puche ngati communities in doctors in vets in government worker in yani sak log sing atis di rabies ar khan bunga te eliminate bacha ab ju ngata ki rabies yana zindari ki 99.9% yana fatal yotin su ya fatal jab nazar chin ju ki jan leva yotin su ju lekin ngata 100% prevent bang en chin su gi nat pik ngata zgak pang en chin chu ju vaccination is zariye ka chana ngati gastrit hindustan ngata har sal agar ngate global level ta na ju pura alami level nikalta na 59,000 yana humans insan di zarmi shikar cha chu ju dikana shet chu ju khas tor pe ngati africa ngati asia ngati di continent en nu 40% frusa ju ki duni umur po 15 sal bas yok to ta ju di bimari rabies der bi ginat pi shikar chat ju ya dunangati hindustan ne agar ka tunga te is tana 36% global rabies dead zari yana WHO's report bas yote jo 96 to 99% di rabies der kani nat punga ta di ki kane ho ju ki dog bite jasi na ki sota be ju uski wajah se hota hai zari ju ya dumin mang ata 99% world eno ye the rabies ar khane nat poji zar mo jo kyu ngata ki kana yong jo chana ngata WHO world health organization target po agar katong atelta na ju ki 2030 sapang ata zero rabies zare zare jo

0: ngatë skolet gazal zer na gato ngatë zmane a skat pemë lënë ngatë dërë ngatë skat anë kolçë çelë ju bashë
1: janë diun gama duk diu ngatë yuti gama lënë diu zarish barë shin diun ngatë skol sa ngatë ngatë ne stil zeri somasun
0: bashë
1: çahë ngatë ngatë skrip po ya lipi ga janë jo misal të për ngatë urdhë resmë khatë ka inë ngatë jo se somasun ide to çat misal të për arabian na farsi an lespin farsi panis farsi panis lene ben na chaze khan ka to kunte snacks tin pon chos tin
0: rugosha chan do
1: nyen cha o mahmad arare mahmad ben
0: chan
1: acha dena farsi an na
0: urdian
1: hindustani hindustani no khore jan shar chingate chos
0: o skat pe zabe ka ga rugosha na ka to ga six rugosha no do fing si yang snane tans
1: hindi pone de mas rach
0: snans ha
1: snane ngata
0: chan lekin dena khora ngata yang purigi ya baltia rugosha chan ka to jan ngata yang snane tang mengen
1: ase chos ha de ka misal to pade ngate chos ngati shobu jawar jale pe
0: bakhshis
1: khashis yonte de shobi yani de bache no de shobi de koi kalamun basnas nan ladon pura bakadas brisyo
0: mata shamun nas ne di pata injo shazre lazre nazre
1: laz brinato mat lam gen pe chitan chin shazre na to regen pe chitan chin don gama mat chosyo chana mat min meman sun la pata me chana na omi
0: discord pa o hagol len na ka to dyna ta thopche yote insu pa haju chana ne ire shazre jo doctor sar na ta di mana jivsal basa ga tsoga na ta skat bukol chatsin yandu ning yambo yambo ngate se shesrix ya adap birlong pano ngata nga gazati lashit ba nyen ches in der ches bu dunis kor pano ngate spera tan zyan dun ning yambo yambo ngata nga skat kol ches puna zvichas chana dunis kor lan yeriz man ardomo vasi shib sal vasi mol chasun dare skat is kor lan spera tan si ya shesrix is kor lan ngate spera tan ngate se diaw sngin rde nga jawad ngate rin chen ngen kanones di ndirin di fesba podcast krim skor in aljung jaskan ngate dirin cirpo argase dyuni gana ngate gazeti samzorik ngate spell set nakato dyun snanga jase fesa sang ngate dare disparage shbikam mana antans zeski skat wa yar kyung mi pya chopa chik chik ce khakhlung chasmin ngatang garse sospen ngatang duksyo nakato chi khorang ga skat bu kolen yod na chi khorang balti duk duk purgi duk duk shina duk duk ladakhi duk duk ga skat snegin nakato des kasnan kolkhani mimang sunyang chokhak chigin chuju ga chowa ngate ngati Yuli Crimson Zangati Yuli Luxtrol Zangati Lorgusun Sa Strunsko Basanata Jachas in the Chasbu Denuk, Sopachi, Jimega di Kapuskalema Japanatan Sa, Sunse Nasusun Zuni Ganatanse Nasu Sarmasun Sukaning at Aponika and Yumana Cho, Kachigan Sunatis Chiva Sangati, Moin Natiskatumatifiangar in Nakato Discatumla, Gatsu Zustachiganatana Strunsko Banyancha, Nakato Discatumla Yerkumanjo Nakato, Matis D. Tam Sixun Sagan Nati at Aponis Zonsik. Nasin yambo dyun sa ashiba sa duktuk disperan kolba tsap sa duktuk chana dyun gangma ngates dare in nang ditus pano ngates dyun kolorkyoks basa ngates di speran sa stormas torjuk bat ngati ata po nika na ngata sorkan po ngata ashiba sa ngates ngati pshun sa padep chuy chujuk chana ngati diringi fespa grunpo Dr. Mohamed Ilyas skati rung imar khaspang chana yara nga diringi akashwani podcast itzir pano jipsal basa di katuspeka mol bifia yara ngu ju tsari mojo Dr. Ilyas ab rinchan ngan kanun ngater diang jagat yung mai ze podcast chiru nang nga ta si yang lokso khatu sune ka dena lungi khaspani kana mate kunti stanjan samjon sa yandang sa paspel bi phralo zba chabet ta tus pus nga ta mo megi zin ta mo min duk tus bu chom sin chana nga ta deka sna jak se di podcast chiru dena ka zdum chabet yung mi ze nga ta si nispa zandrali jaga yang reshek akashwani kargile studio ma chani dusso durguna fedika yang lokso khatu shega nga des spreadsheet chu kure nga des rinchen grun peg ne yambo yantang na yang spreadatang mi yantang ma thupi nga de phralux ba chabet yong mi podcast cherbu sapa yandi mezban sajada li shujaat yang program producer gulzar husain la shazwazat izin ya yaju khodana shahma aymani fagrem jai hind
2: Gülüs programın tasla bence tüm programı sırttan sayıp çıkan benimin sacadeli şücaat. Yandı programı prodüser benimin Gülzar Hüseyin. Miriam Ekanca Zakaşvani Kargil Kana Zerini Otun Aksipotan Bacar Şüsonsuk. Yandı bu Akaşvani Kargil Kana Dirini Proçuk Bötbi programın Aksipotan Skodarına. Haskengi mi baca Cungis Kanyatayna Tugin Tıksakman Aças Ecazallanit. Yecu Kudan Artsakmanı Fakirin Cahihin Kudan.